e longo bazane sikufisayo. Nemana thiwa sekho pa generation ezayo. Ithi bakhona abake bama badumisa uNkulunkulu. Akuthi ngona sibani.

injalo lento ubalaleli injalo lento ngane zakuthi ukuzoba mnandi ngendlela esimangaliso ngivumeleke mlaleli ngivumeleke ngane kababa ngaliphi imbola mlaleli ngisho ngithi sukusile mntana muntu sukusile ngane kababa yiba kithi kuphinde kwesemgundlovu inga

ngeke ngigijime mntana omuntu angigijime ngane kababa engisho kakhulu ngithi ungeneke unhlanhla ingane nganeka 8 years umntakamoloyi webalaleli ingane ngingena zinsuku ziyishumi nomuvo 11 kunelenyanga yesithupha uJune phela lona ake ngithi moloni sanibonani

Yeshua ngeni mafikizolo mntana umuntu Yeshua ngeni mafikizolo ngane kamama imafikizolo ke phela lenanga ngane kababa ithayibo wendla nhla ngithi love potion.

ngivumele ngane kwethu ngivumele ngalesi sikhathi mntaka baba ngilendlala uhlelo ake ngitshele izwe ngikuhlebele mlaleli ukuthi lolu hlelo namhlanje kulesine nje lumi kanjani mntana nomuntu ngingabaleki ngithavase nje ningazi ukuthi lolu hlelo lumi kanjani liyophelelaphi ingakuthi ake nginazise ukuthi lumi kanjani ake lolu

intando yabantu phela le nawe emlaleli yabona nje intando yabantu phela le nantandoze thank you lengoma yakho wentando ethi nguwe phela ungiphatha kahle sithando sami siyabonga wentando kwavele kwezwakala kulesina lohlelwe awubakethe nihlezi nengane encane ka 8 years unhlenhle umuntu kamloyi ngintandani lapho ngasemakhaya ngintando udu hawu phatha kababa siqonde kuleli hora lesine ke manje mntana umuntu siqonde kuleli hora la ngiyovusa kunabantu lizothi malithi mikitheli bumbani hora lesine ngizobe sekunivusa ke ngane zakwethu nginyakazisa kube mnandi kakhulu sihlale ndawonye isikhathi ke manje mibili mibili mzuzu phambi kwehora lesithupha 2 minutes 2 minutes to 4 o'clock.

yabona ke mlaleli wami ngimthanda ngendlela esimangaliso ngalengoma ngalengoma ye UB40 yabona njengalengoma ye UB40 Red Red Wine asayikancane songena kulele horo lesine bese nginivusa.

namlalelo sovukile kuwena nje wena osovukile ngane kababa wena osovukile angubonge mntwana omuntu ngiyazi ukuthi usovukile ngiyakubona nengcoko seziyaphayisa naba abanye bebhala la ngiyabuka nje lapha kulungeleke yabona nginene senivukile ake ngibonge Sikhathike manje mnaleli sikhathike manje ngane kamama ingane 11 minutes after 4 manje iyishumi nomuvo lemzuzu lishayile idlula ihora yibulungele sine kuyavuka bavuka abantu uyabona ke mntana omuntu uyabona kangane kamama wo

Ake singene emgwaqweni sigijime mlaleli. Ake singene emgwaqweni sigijime ngoba nomkhuleko siyawudinga. Sizokhuleka nje khona manje nje sibonga ukulala nokuvuka. We mlaleli ngaphambi kokuba ngiligoqele lohlelo sekusile. Kodwa ke asingene emgwaqweni iqala.

0: Ngechuba nibalaleli, ngechuba nenganaza kwethu. Ake ngiyela phezu nathingi phakathi emndenini okaNdlovu kogatsheni. Kuboya benyathi. Hawu nina bakwagatsheni kaNdlovu lapha ya. Esinathingi GG. Hawu bakithi tutu lohlanga lungihle. Sizwile inkosi sami ukuthi umndeni wakwaNdlovu esinathingi eGG udlulelwe yilunga lawo. Umndeni wakwaNdlovu esinathingi eGG udlulelwe yilunga lawo. Kudlule uBhani Ndlovu. uBhani Ndlovu akasekho emhlabeni. uBhani Ndlovu wasesinathinga eGG akasekho emhlabeni bafowethu. Ekulezi insuku nje kuyalungisa kulungiselela ukuba abekwe kulomgqibelo lo siya kuona uBhani Ndlovu. Lala kahle egatsheni, lala kahle weBhani Ndlovu. uBhani Ndlovu ubezalwa umama. uBhani Ndlovu ubezalwa umama uHelen Ndlovu naye ongasekho. Umama uHelen Ndlovu bekumama kaBhani Ndlovu naye umama uHelen Ndlovu ongasekho. Niyaziswa ke balaleli ukuthi ke uBhani Ndlovu wasesinathi ngeGG uzofihlwa ke kulomgqibelo lo siya kuona. Lo mgqibelo nje siya kuona nje lo uzobe sifihlwa ke uBhani Ndlovu. Inkonzo yakhe izobe isekhaya khona esinathi. Inkonzo kaBhani Ndlovu yokugcina izobe isekhaya esinathingi ngane zakwethu khona eGG. Bese ke eyobekwa endlini yakhe yokugcina emasimini amathunini asesinathingi ngawumgqibelo lo. Ngakho sithi lala kahle weBhani emntakaNdlovu. Obongayo uyabonga umama uMandlovu kanqayi. Umama uMandlovu kanqayi uthi siyabonga wenhlanhla. Thank you, siyabonga.
1: 107.6 FM.
0: Ngane zakwethu uhlelo sekusile bafowethu. Uhlelo sekusile sengilithathe ngalibeka ethala ke bafowethu. Uhlelo sekusile sengilithathe ngalibeka lapha ya ethala sekuze ngilibone kusasa. Njengamanje nje ngilungela ukuba ngingene ke manje, sengiyongena ke manje kuyihlanda lokugcina lohlelo oluthi sibonge ukuvuka. Ngingena ke manje kuyihlanda lokugcina lohlelo oluthi sibonge ukuvuka.
2: Asgrande bravo, con frase, con palabrería, con mucho fuerza.

0: Ngiyazwakala we mntana omuntu, kuyazwakala we ngane zakwethu, kwaphinde kwanjalo. Imandi phela, imandi le nto, yazi ma imnandi le nto. Ne mntana omuntu, siqhubeka nalo uhlelo mlaleli, kuze kulamula usikise. Sesingene khaxa esigqikini, sesingene khaxa esigqikini sikababa Mfundo Christian. Njengoba engekho nje, ngithe ake ngisivala isikhala sakhe, ngoba ngeke phela ngasiya kanjalo nje bakithi. Ubaba wami bakithi, ubamba uyayeka okomsebenzi, ubamba ngapha aphinde abambe ngapha aphinde abambe ngapha. Ingangithi ake ngimlekelele nami, ngizivalelise isikhala sakhe, kufudumala enkundleni. Kulungileke, kodwa-ke uyakumthola-ke kusasa-ke ubaba Mfundo kaChristian wemntana omuntu. Kulungileke, ake siyodlula ngapha mntakamama.
1: Kunamaphethelo asophethi nethulela imbuselele enkulu iribhethi ngaphansi kobuholi bukaprofet N.I. Mfeka-ke, kanti ubamsele nopastor Zondi. Le mvuselelo kizoba Selongmarket Primary School kuBoshovu-ke, 12 and 13 June 2026. Iyongena njalo ngo-6 ntambama, kanti-ke ngesonto iyongena ngo-9 ekuseni. Kanti-ke ikhulumza

uyabona mntana umuntu ngalengoma lena ngalengoma mntana umuntu lena nje ngalengoma ngalomkene nezolona angenyongene iphedlela bakithi iphedlela bayagula abantu balele phansi abadala bethu nabancane iphedlela bayagula bakithi balele phansi nabanye bagulele emakhaya ababe ngcono nkosiyami bakithi ibangcono bakithi bakuthi uNkulunkulu abe nani lapha kuleyo mbhede ngane zakwethu niphole bakithi ngiyabona nje mlaleli lomkhuhlane lo lomkhuhlane ukubambi lomkhuhlane uhambe uzothi ungahambile uyawubona usubuyile ukubambi lomkhuhlane uyothi ungahambile ubona usubuyile usulapha futhi hey lomkhuhlane ngane zakwethu uvele ube buhlungu amalunga onke omzimba wonke amalunga omzimba uyibona ukuthi hayibo kanti kwenzakalane nekhanda konke uzibona ukuthi hayibo kanti kuhamba kanjani uyingozi lomkhuhlane

0: izindlu so mgungudlovu FM uzobe ukhona ke usakazela bukhoma ukulethela bukhoma yonke into eyenzeka khona ingakho ke mina sengiqoqa amasakana ami nemithwadlana yami sengibheke khona ke le empendle ngiyabanda ke empendle ngingazi ngathi ngathola into ngizofaka ijust lami le ibizo yabo ngingalithola kwangibhesa
1: ungundodakazi
0: yebo so kuzofayele ngithi
1: njengoba
0: bese ngiphatha nenduku labanginikayo ngizosifaka nesigqoko ke sikhona ke ngisiphethe sila emotweni ngisiphethe isigqoko ngizothi dlu ngithi dlu ijust
1: bese ngidlu
0: ngenzela ukuthi ngifike lapha ngingagodoli hayi ukuthi ngiyobatsakela
1: ngiyakwazi ngiyenza
0: leyo
1: uyaphisana nabantu
0: yebo ngizofika ngibe kwi level yabo kodwa ayibona soyibona ukuthi ngiya rap ani shoulder
1: uyabo nayi nanga Chris Brown lalelethi perfect timing.

0: Ngiphendule kodwa izulu phela lisezulwini nala emhlabeni kodwa futhi ngikholwa ukuthi mhlawumbe nakhona kusayilona nje kuwa ngezenzo zakho nangendlela oyiphatha ngayo ukuthi mhlawumbe uyakukhwalifaya ukuthi wena ungaphila impilo esezulwini.
1: Ngikukuphi ezulwini?
0: Kodwa nje hayi ezulwini impela hayi kusezulwini, ngathi kusezulwini nje ngoba kangisho ukuthi kuphezulu cha.
1: Kusezulwini,
0: kusezulwini.
1: Ngizoyichaza next week. Week ngizobe nginabantu abasha la.
0: Yes, yes.
1: From different churches.
0: Mm.
1: Bathi abantu abasha nabo bazalwe abadukile vele. Uthi umuntu omusha ngidukile mina ngiyazibona.
0: Ngiyazibona, yes.
1: But ngizokufunda phi ukuqonda ngoba nozala mina udukile. Ngiphuma ngamawindi nami noma ugaxa isikhwama aphume kanye nami.
0: Okanye futhi waphuma kuqala ngisho kunami.
1: Uthi uthi omunye mina sake saficana noma emjolweni.
0: Yeah.
1: Kanti sijola nomuntu oyedwa but asazi.
0: Ahleni.
1: Ngadakha nje nami ngathi ngiyeka mngani wami siyoluka.
0: Kanti awu sakazisakala phambili.
1: Wasethuma uzama ukushesha ubuzo obuya ngekho. Wadakha wadakha wasekoroko nje umefica nangumanga la.
0: Uma ungala.
1: Uthi umbuzo ke ukusuka la kanti ngabe siyapi?
0: Siyakuthi.
1: Uthini kumuntu omusha inyanga kaJohn 2026 masiphila kulesikhathi esinje. Uthini nje?
0: Bengathi mina mhlambe kumuntu omusha okhona njengamanje kuyinyanga yethu abantu abasha ake zizameni ukushintsha ikwenza. Senzeni izinto ngendlela nokuqonda nokulunga. Sigweme lokho ongeke usise phambili. Kube kuncane nje mhlawumbe okuningi kube yilokho kuzosenza sibe nekusasa siphinde siye phambili ngoba ikusasa alaziwe.
1: Ah, mfaka amagwaza. Thank you so much.
0: Thank you.
2: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

6 minutes after 10, kulungisazi umkhumbulo FM, WhatsApp 0623151986. Ngifuna ukuthi nje ke ngizwe abantu abathi option bam. Nakho mina ngahlangabezana nako kodwa ngabambelela uNkulunkulu wanguphula. Option bam. Nasisime ngayo ngabhekana naso. Ukhona umuntu othi kumina Dr. Lee, mina nginomntwana ngadlengulwa, ngahamba ngezwa ukuthi ubani lo wangihlengula. Angizange ngimkhiphe umntwana ukhulile, umntwana ngamhlalisa phansi ngamxoxela kahle ngoba ngangazi bazomtshela abantu. Ngahamba wafika lo bhuti wazoxolisa ekhaya wamhlawula umntwana noma kubuhlungu kodwa umntwana ukathi ma ngibonga ukuthi wangigcina. Isweka bili le story khona futhi omunye from outside of the country uthi umntwana una 4 years manje noma kusebukhulu ukuthi asho ukuthi watholakala kanjani kodwa useyamazi ubaba wakhe umndeni wahlala phansi wafuna wathola umfana waxolisa nakuba kusebukhulu ukuthi atshelwe umntwana ukuthi kwaba kusiphi isibo kodwa uhlala nobaba wakhe. Can you imagine? It's a boy una 4 years manje. Amanye amazwi kunezimo esiyodlula kuzona ngokuthi sizikhulume sixole bese sibheke esiphambanweni just for the sake yabantwana bethu.

18 minutes after 10 kuwo umsakazo omkhulu 107.6 FM ake ngijime ke ngiyobheka lapha abayabhala abalaleli bethu amen mama Archbishop yabona nina ngicela ngabe mama umfundisi mhlambe ngabe mama Dikonje ngabuya ngabe mama umvangeli mhlambe ngabuya ngabe mama umfundisi ngabe mama Bishop sengumama Archbishop manje Ebengile la sithandwa sezulu uthi ngicela ukunqinda nami odengezini lwasezulwini. Awu suka nini madoda. Uthi ke amen mam Archbishop ngebengile la sithandwa sezulu. Uthi ngicela ukunqinda nami odengezini lwasezulwini oluphilisayo. Uthi ngithi nje uSathane sengamnqoba ngaphakela izithunywa zakhe. Uthi ngihamba ngikhululekile abaphile baphile abantu kumgungundlevu wonkana uthi ke obhalayo la umamphuthini omhle. Naze ngayithanda le yodengezi. Sincinde odengezini Beyavela nobani Ubalo wafaka indaba yodengezi Mina ngikhuluma ngolunye udengezi Yena wafaka lolu

3 minutes after 10. Amen. Dr. Lee M. Ngidumisa nawe njengenhlala yenza uthi ngicela ukukhonza kuleso sibutubutu esingumama uSikhosane 13 embali. Amen. Ke kusho lapha ya I first lady is law. Sawona we first lady. Sawona we mama uSikhosane 13. Kuthwa isibutubutu lesi. Namnyasazi. Sibutubutu lesi ya. Nangomlalelo wethu la utsawona mawentu sihleli nawe nje siyabonga uNkulunkulu akugcina njalo nje kusho lapha uMantombi Myeza from Honeyville. Sanibonani eHoneyville.

25 minutes before 11, Msazunumkungdlovu 107.6 FM. Ngingo wenhliziyo kaSimakade. Uyangithanda uNkulunkulu, uyanginakekela. Shonjalo le ndoda ikushola phaya umxolisi umfaka mbethe. Thinje ngingo wenhliziyo kaSimakade. Lamagama uma ngidlala njengoma ngisuke nginomuntu engikhuluma naye ngaleso sikhathi. Ngisuke ngisho kuwena lapha ekhaya ukuthi noma izimo noma abantu kodwa uhlale wazi kunomuntu owenza ukuthi ube khona. Ngiyeke ngibancome abantu besifazane abadlule ezimweni bekhulelwa abantwana bangabakhiphi. Ngiyeke ngibancome labo bantu ngoba lokho kwenziwa umuntu oqonda kahle ukuthi umntwana akabekwe esiswini ingekho injongo ngayo.

ngifake ngasho ngelingelanga ngathi ungamhleki ngisho zemgqomeni ungamhleki ngisho umbono othwele imithwalo ehamba ezinwaya naye unonkulunkulu.

Ngiyabathanda nje uNkulunkulu sibeke kahle lapha ya eshashalazini lethe esihleli kulo siyathandana nje asivakashelana sibona abangani kodwa siyathandana nje uyazi ukuthi uma idlula imoto nami ngiphuma ngiseminyango phakamisa izandla zonke awu bakithi uNkulunkulu akaqhubeke asenzele lo Musa safunda nje sakufundisa fundisana ukuthi siyofangelingila ngabantwana bethu bayodinga abantu Pini ngibingelele ke bakithe Thornville namaphethelo ngizwile kuthiwa le ndawo esiyakhele ikamntamnte ngayo Ngizwile khona lapha yakuthiwa khona indawo ekuthiwa isemkhamba khona lapha ya eThornville ngikhumbuzeni bomama bo Ngibingelele wemama ndonankulu mama Khoza Angisazi kuthweni leya area iyini igama layo Ayikho into engijabulise njengokuthi umphakathi waseThornville unamagama izigceme njengalokunemizi iqanjwa amagama iyakhuluma leyo nto leyo

Kwinhlanhla kwazana noSimakade akusiyinto ongamhle kumuntu ongamazi uNkulunkulu ngoba kuyisibusiso kwinhlanhla uyakunikwa siyafika isikhathi ngakho Simakade wethu engabuki njengabantu uNkulunkulu wethu uke washintsha osawule wabathuma bathi bayaqhamuka bathi abantu siyamsaba lo bebulala amakholwa kepha ngoba inhlanhla yokumazi yayisifikile amaZulu athi shintsha manje awusabulali so uyaphilisa usuyabamema uthabeze kuye njengonkulunkulu so okay we kushala phela ohlengiwe wakamhlabani.

ngithathe nje ngikubeke kancane ngiyadlula nje akukho lutho engilixoxayo ngiyadlula nje kukunomuntu okalahle umndeni wakhe athuma esegula noma esephelelwe ngemandla bamxoshe la abehlala khona bambuyise ngiye ngithi labo bantu basuke behlakaniphe ngokwanele ukwazi ukuthi ziya ethambeni ithambo lomuntu liyesinda futhi liyingozi lidinga abanikazi balo ungalindi kuze kuphume umoya ayethe uyakuthanda ngawo ngoba kahlehle umoya sikaqondi futhi asikazi ukuthi uhamba uyephi ngoba umoya umuntu ophila ngaphakathi lo nyathela ngezinyawo igama lakhe usidumbu futhi lo muntu ophila ngaphandle isidumbu siyagqokiswa sakhuliswa sinomndeni sinabaniniso esaphile enganyathelanga kahle ngenhliziyo nangengaphakathi wathi uthanda wena uncamela ukulahla zonke izinto ungavuma zabe yithambo ngoba ithambo linabanikazi futhi liyesinda ngake ngathi ngelinye la ngave muhle umuntu mayephila kaze wesinda umuntu uma esefile uthi uyamnyakazisa ukuthi ke wena ufisa kwenzekeni ufile yaziko ukuthi iningizimu afrika injalo nje entweni ezinje akufundwa lutho uyazi ukuthi mina ngeke ngazinuka amakhwapha ngacabanga abafowethu kunento etrendayo lapha ithi wemama omdala wakwala lo muntu esaphila umfune eseyisidumbu ngithi unkulunkulu wami akuveli kakhulu umama la kuvela udade wabo neyingane zakhe angazi noma abathu baba abathu baba wajula ngahamba ngaye emndenini wami ngengqondo ngathi bafowethu kambe ninyathela kahle ineduze komakoti ngengqondo nje angibabuzi ngahamba ngaye kodadewethu ngekhaya ke qhabandla sibanga nayo inhlahla yomenda nabangena emendweni babuya bonke angiyazi nayo leyo itisha ukuthini ngase ngisiphila kahle neyingane zethu ngoba into nento amazulu ayenzayo kusuke kune message.

ibona lento yendoda eyaphenduka umhambuma iseboxini. Ake ngayibona ngasho ngathi yabona le kufuna ngabe iyakhuluma engaphindi yenzeke lento ngoba lento iyenzeka abantu bephila angayilungise saphila hey angiyazi lento emabandleni akithi inkosi yami uNkulunkulu asilekelele akuve kubuhlungu abanye abantu bayahlekisa ngale nto kuthina esikhonza kulamabandla it is so painful umoya wami uthi kwanga uNkulunkulu bungasilekelela kube khona esikufundayo kulesimo lesi kube khona abantu kube khona abantu abasha abathi awuNkulunkulu uzungisize ngingangeni kulolu gibe ngoba lo gibe umuntu ungena kulona ephila

21 minutes after 11 emsakazweni wenkundla ovan 07.6 FM makukhulunywa ngama rituals siyawufuna lo mzimba khona besifuna ukwenza kuona omunye umuntu uthi hey ay imndeni yonke inendlela eyenza ngayo nami nje ngeke uqale ufake ubhuti boxing ngingekho ngingakhuluma ngelinye ilanga la ngama firstborn daughters ngathi mina labo bantu bazinhliziyo zoyise akwenziwa esingakwazi ekhaya ukhona uyindoda

unyawo lika baba wakho la uthatha umndeni la ubeka lapha ya uma sekukhona okushintshayo hayi bakithi kiyemiwa nje Umzunkosikazi ethi indoda yami le ayi bakithi nomoya ethe uyakuthanda ngawo kawuseko isidumbu sinonino wasikhulisa kuyahlonishwa lokho unkosikazi uyahlonishwa emzini uma ewazi umndeni kodwa umyeni wakhe kufundisa ukuthi umndeni wakhe kawuluthi usuke edlala ngawe siyokwesinda isidumbu naye sifile

bayabakithikeza kithi insizwa zitshelwa nje kanjani na ukhathele hamba umuzi kamfowethu kukwethu phela la mawuda kuhambe lo makoti siyafika siphuze sihlule na ukuphuza itiye wena awazi ngishushukela ukuthi uhlala kuphi because ikhaya eyikhaya ngenkosikazi indoda yindoda ngonkosikazi uma nje usayishaya isifubudu indoda usho uxosha unkosikazi angifuni ukukhohlisa mina labantwana balahlile bazokhula 16 minutes before 12 emsazweni mgumbi 107.6 FM amen mamli emhlezi nawe kulwesine lo mama onkophe zabo zigcwele izinyembezi umamzane le malinga lo ulapha yakwabhada yabona ukuze ngiyeke ukukhuluma ngishintshe le track ngize ngala khona ngizolihlekela mange nje ngaba kumoya ngakhuluma ngizongidlule nesikhatsa Mr. Nice athi Mr. Nice eh chubeka

0: mameni mami ngihleli nawe ngitheshite ngisemsebenzini ngikulalele uthi ke sisabonge sinabo obongeka zondi uthi ke uyangiphilisa mawami nisibeke nasemkhulekweni siyazama siyumndeni wakwakhwela kodwa ingqondo nenhliziyo akuvumi ngiyabonga nisazosikhulekisa awu bhakethi mntanami nkosi yami awu nkulunkulu abe nani bokhwela inkosi yomusa inibusise bhakethi niphile unkulunkulu khona unkulunkulu uyalalela usemoyeni sawubona siyaphila baba njani Ah, siyabonga mbongene.
1: Njoba sengibona ngibe ngizokuzwa kanjani?
0: Ubagithi siyabonga wembongene. Ubofika uhambe nawe JB kulula nje kakhulu.
1: Bagithi
0: ngiyabonga kakhulu kehle philani kuyezwa. Thank you so much JB uphile kehle. Thank you so much. Oh bagithi ngiyithanda ke le yokuthi abalalelayo bameme nabanye. Thank you silaleleni ngapha. Thank you so much. Uyabona ke ugogo ozala ubaba wethu umagumede intokazi yakaphakathwayo umambumo.

0: Kwara jo 12, no, no, no. 12 minutes to 12, ey mawami, uyophenduka umahambuma, ngiyakuzwa mina. Nangomnye umlaleli wethu osimane shaye ngeyisheshayo usemoyeni sawubona?
1: Oh, you are not going to be able to do it.
0: Mamli emwazi walikhuluma iqinise waze wangakha ngingakashadelwa. Yo siyabonga mama. Kulungula kugcine ma wethu siyabonga ulombo etafle. Thana kakhulu ma kuqhamuka izinsizwe zingakaganwa. Ngize ngithi ngelinye ilanga ngiyozibiza ngizokwenza futhi. Ngiyafuna nje ukukhuluma nabantu abasha mina. Hayi laba sebe badala banamazinyo ya 32 abangatshelwa balungile vele sebezozifela. Ukwakha izwe manje kuyobiza ukuthi sibize abantwana bethu sibafundise ba onde indlela ekumele bahambe ngayo. Molo mama siyabonga sikulalele. Hayi mama uyamphilisa umuntu. Ngize ngifise ukuxoxa zonke izingane zikulalele ukuthi uthini uNkulunkulu akugcine umama silutho ngaphandle kwakho. Amen mama kusho mama ungubane ulapha eMbali.

emin bebate chapter 3 tichenai sumkungulo voresen po 6 fm community radio ngibingilele ngane zakwethu sisonke nje kushwela para sembeso vike endaweni so Willowfontein uthi kodwa usidonsa le emakudeni kwaqa.

0: washes.
1: Wakhele yipi inkosi?
0: Inkosi angiyakhele mina ngakhela ubaba.
1: Cha ngisho isigodi wakhe kuso.
0: Asikho isigodi engakhe kusona mina. Umuzi kababa usobani? Ngani ngithatha umuzi kababa ngakufa isigodi nje.
1: Ngibuza induna kuphela.
0: Induna? Hayi, angibethe, ayiphendwini mina.
1: Umuzi wakini kubhekwe ubani?
0: Ubhekwe yimi. Mina induna yasekhaya ngobaba nomama basekho.
1: Wadabukaphi wena?
0: Ungibona ngijabukile, ngijabukile.
1: Nca, ngikhuluma ngenkaba mina njengomzulu. Inkaba yakho yafalana.
0: Babunansi la. Imbuzo yihembe. Inkaba isalanga ndawo.
1: Awakuphi inkaba?
0: Ayiwe nansi, ngingalala kuvuke nayo.

ungathanda lapha usinikeza lapha ingoma esizophuma ngayo namhlanje o ngizidlalele mina ubani ungathanda ukusinikeza ingoma esizophuma ngayo namhlanje noma ngizikhethele mina okay okwamanje ke asike sibone ukuthi ubani ke lo angilapha na umama umambona lapha na uthi nje uhambe kahle bayo sale kahle mbangu wami sale kahle mawami ayo phinde ibonane mawu yazi nami na sihlezi tholana nje kuzo lezi inhlelo lezi ngohlale ngihlale ngiqhamuka nje kunganakele lutho nje ngizolo ngiqhamukile nje ngithi ngiyinjuku uhlala nani sihlale kube mnandi nje kube yonke into nje ibe right okay ngoba isimo sikanje asike ngiphume ngale ngathi nayi ngomezo ngivumela kahle mase ngithi nje sengiyaphuma ke manje ya Nansi ngomezo ngivumela kahle laphana. Ngidonsa laphana uRKL laphana nje. Ethi happy people. Cause mina kevele ukuthi lana bengihleli nabantu abajabule. DJ Wayne Williams, put the record on.

ohlonipekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol iya observer ngegama lika Jesu ngoba mhlambini isibongo ngiyakholwa ngisindisiwe ngumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu last time shibe ngichecka kwakunesikhalo esasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama ale makhi yasinda ngivumeleni bazalane khulume naka amagama cela bazalane ngabe sisakunako okuningi ngiyazi abantu bayayithanda into ivangela abangaphuma ngayo iblue nje ibhanoyi lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozonciphisela kodwa okubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenze umhlaba wani umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba number 2 awekha meva njengoba esebenza umhlaba Number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba Chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa unesizungu akho ngiyawumenzela umsizo njengaye But mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngibona i help idukisa i helper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningahle uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bani basethekwini izwi selifikile phezwe impilo zenu vuka lo mhlabeni

kodwa ngiyezwa namhlanje. Ngiyezwa namhlanje. Ngiyezwa andile ngiyezwa. Benza ngaba prophet, benza ngaba prophet bamemezeka ba prophet. Ngiyayithanda le kangiyeke le. Ethi ngelinye ilanga amadodana kaEli ake enze umonakalo endlini. Lithi iBhayibheli amadodana kaEli ake enze umonakalo ethempelini. Lithi iBhayibheli ngizoshumayela. Lithi iBhayibheli shimi bathi mabebona besifazana amadodakazi ethempelini. Babona izintombi. Babona abantu okungalalwa nabo. Manje awuthi bafowethu ibandla phela angikhulume ebantwini. Ibandla lika Jesu lingcwele. Uthi uJesu yibani ngcwele ngoba nami nginjani? Ngcwele. Manje alikwazi ibandla ukuqhubeka liphile isidodana sika-Eli. Ukuthi manje sesabe ngishumulethe ingane zethu esontweni ngoba sesaba uDlamini. Ukuthi uDlamini akeqiwa isikethi. Uma uDlamini akabona isikethi, uDlamini bafowethu. Uma ingane nje ike yaqala yahlosa. Sibe novalo kufangela ukuthi siyisa kanjani esontweni ngoba phela isonto bafowethu indawo yokuphephela. Isonto bafowethu indawo la okumele siphephele khona. Manje bafowethu ngehlambi nehlambi. Manje bafowethu kuvumeleni. Ngiyawukhuza ke manje ngegama likaJesu. Ngiyawukhuza ke manje umoya wokuphila isidodana sika-Eli. Ngiyawukhuza umoya wokuthi manifike emathempelini nibone abesifazane nibone izinto zokulalwa nabo. Siyawukhuza ke lo moya.